Ia ole vi inga ma le fafitai e fampea o na fafo ilava ile jua. Ia I le nei jula o le afiafi. Ia tatu taunu mai voe ia I le fai unga voe o le nei vai azo. Ia I fe au mangaluenga za fampea o na fitai junga ile pa ia ma le mamalo si o janto wan tunuu. Ia le nei voe wa janto toi thelo ai voe. Ia ilunga voe o beau ma ngalu ngalu o le ea. Ia I le janto programe manzani ma le afiafi. Ia o aso to nai le jula e vase ia pa ia le jula e lima. Ia ole vi inga ma le fafitai ile jua. Ia janto te fa fo ilava ia je ia o no lo na lofa ma lo na anga le lei. Ya sa ya tau jaya lo to so ifu ame so manjo wola ya I tiu te ma ngaluenga o fe ausa fe nga yai ya malipa ia lasi lasi so so tanto wan tu nuu ya mailea aso ilea aso ya ole nei watatu tanu mai vo ile si ui ya ole nei vai aso ya meise ya ole aso mua mua vo ile nei ya ole masina lona valua masina Masina o la valu le nei o le tausanga oka o ka ese matang o fie o le alofa ma le anga le leio o le jua ya ilo toso fua e meise o so manto wola ya tentonu ya o lo o fia lava o e maua ma yei tato pokalame ya I le nei jula o le afiafi ya via le jua ilo na alofa ilana pule fa so fua ilo toso fua e meise o so manto wola ya le nei wa tato toe taunu mai foi ya le tato pokalame mazani ya fiafi o aso tona ya tentonu ya sa utu maua se vai a Sofia Via o se vai a Jo Manuia ya ile lofa malanga le leo le tua a pe ol pese le sa tala le tato pok le tato pol galame fa mai everything za bless yo e ya fa manuia le tua ilau savali fa manuia le tua ilau nofo e fa tumu vo ye le tua lau gatte ya me se vo yo lau falawa yo e pe ta donu mai fa tua ile tua ya o me u me te fa ya fa manuia le tua ya pe antanto fa ya tula fono e pei ona tu ina mai e le tua e au ina tatou savavali ai ia ona faamanuia lea o le tua I mea uma e te faia o lau savali o lau taudala ia so o se me te faia e faamanuia lava le tua a ia o le tatou proklame lenei ia e lenei foi aso tonai ma le tulae fase ia pa ia le tulae lima ia o le tou auauna lenei o le tuuga o lii fuialo filisi ia e tautua atu ia te oe samoa ia mai le afiafi o aso tonai ia I le aai manjagofio liverpool I totonu o sini I ause dali a te tonu ia fa male pese la so nei so so mai to tonu I to tonu I ofia lava e mo mel tato por clame ia fa talo fantu ia la talo fa fa mo ia te o esamo this is your local radio station 89.3 2GLF

Yeah, feeling hot, hot, hot. Yoi, mang ya na pese ya hot, hot. Yoi, ok kasi malu lu zole. Ilinga jela malu lu ay jo lu foi ya ya di munga ya ito tonu le lau mo zini I au se jali ya ya olva yang olijau ito tonu o zini ile azole nei jo lu va va solo di munga efa pe ona ona jo lu foi wanga ile jayao ya pose mea oles fuma chasis fuma lu la uli ya fatu atu vai foi ile ya leo le manja o le la ya mana ya foi di munga le nei jayao ya foi na le tau fa malu tau fa ma fana fana ya o ma kwa yo vale malu lu yo le vai nga jala le jau to tonu sini ya eto ulu va va solo ti munga mai le jayao se ya ba ya le jola suma chasi pos fuma le lua ya ona ma na ya le ole tau nga ya jola uli ya nga ya ntu ile afia fi ya fufu nga fai foi ya na yo tanto ainga ya ile jola le uli ya ma le jola ole afia via ya te tonu ya le tato o lo tato ya tato fatalofa ya fatalofa tu na yo manto matua fa ya onga ya ya nga fatini dali nga fa me se voi so mato tina ya fa mo mo nga fa ya mo le tolo fa ngol tato o tato po klame ya ya tolo matua fa ya onga fa dai mo le upo le tua ya fa pea ona a wa wina voi le ne va ya so o ka se mata utia o le fo ai fa pea ona a wa wina a fa pea ja i ja ya ro sau ta sau malota malota lotu fo ilea a nga ole fo wa ia nga le fo wa ia fai a ai le lo so le o ka ka mo mo le tu ai nga fo wa ia ia a fa pe fo ila e fai le fo wa i vo i le e le au no ma ia inga ma tu la fo no a ia e fai fu ata to fo wa ia ole nga nga fa tai le ma tu ha fa ia onga ona ole ha wa wing ole fo wa i ia o ka ka e a le jo a fiu e fo wa i fiu e te dalo le ni manui ole jua le nga tanto le o muli muli ta ia ia inga ma tu la fo no le fo wa ia e o fa jasi le fo wa i ma le jau langa ole te talo male anga poni ona tali mai leo le jua ona matala mai leo fa to manuia le jua ya ta to ai mole to le anga nga fa dai ya i matua fa ya onga ya mole awa wino le upo le tua me se fo ya le sunga ya auto funga yo sua ya mole tu o le medium i le po male dai ao ya vi le tua nga luenga fita ya ya to le uso yo sua ya mole tu lo fanga fa talo fa tu ya ti o me se fo ya o tamitia onga umma o le SBS i Samoa ya good morning to you all. Ia ringa te fo ileo sunga I fa fenga inga ma masio fo la ingol fenga inga ia I tue faul ke lope ia e fatalofa ma molian toro fangal tato por kalame mo tou uma a ele nga te ilea ia o ole o tato tamaitia onga ole tato online paper school ia fatalofa atu ia le tato talofa fa mo ia to tou uma ia ile ne du lao le afiafi tai tonu ia o fia lavo e momel tato por klame ya mule tolo fango le tato ta lo fa famo ita maiti a onga umma o le tato online paper school ta tono tato fe lo ai voi ya ile po le bo o le aso sa ya mule tato wa onga a ma tato tia le vayan so mule mule le neyo le tato wa onga o le fa vai le vaenga lo na fa o wa winai le taulanga male fo wai o le tatalo male anga poni a ya te tonu o le vai aso fo o le tatala ile tatalo a oka sole ya tele mo mo le tatalo al waku a pirikia mai lungo al falo al fale a ti ue kakalo a gole kula o kakalo ele ime se me o ave ele upo le tu al kakalo a ya le tato wa onga le nao nisi o fia fa bia o na fa fonga fonga mai ya e fia wai to tonu o le tato wa onga ya o le tato a onga nga o le online bible school ya fa fisho jai ya matua fa ya onga le la Facebook page ya ngafa tine dali ngafa ya mese foli tina ya fa mo ngafa ya mo so wa wa noa ya ile tanto wa onga tu ta silva ya so te tonu o le temi lava ite ina tu tonu ya ete toe fa longo longo ma toe mata mata ya onga iva ya so e tolu ya wa umatu a ya fa talo fa toa ile tanto por klame ya ya to to uma lava fa peona ma futa mai ya ile tanto por klame ile nei jula o le avi avi ya this is our local radio station 89.3 2GLF.

yeah, feeling hot, hot, hot. Yoi, mang ya nai pese ya hot, hot. Yoi, okas malu lu zole. Ilinga jela malu lu, jolu fo ya ya di munga ya ito tonu le lau moi zini. I au se jali ya ya olva ngoli jau ito tonu o sini ile azole nei jolu va va solo di munga. Efa pe ona jolu fo iwanga ile jayao ya pose mea oles fumatasi fumalo ile auli ya fatu atu vai fo ile ia leo le manja o le la ya mana ya fo iti munga le nei jayao ya fo nale tau fa malu tau fa mafana fana ya o makua yo vale malu lu ya le vai ngal jala le jau ito tonu sini ya eto ulu va va solo di munga mai le jayao se ia ba ia le jula fumatasi pos fuma le lua ya ona mana ya leo le tau anga ya jula uli anga ya ntu ile afiafi ya ifufu anga fai foi ya na yo chanjo ainga ya ile jula o le uli ya male jula o le afiafi ya ya te tonu ya le tato o lo tato ya tato fa jalo fa ya fa jalo fa tu na yo manto matua fa ya onga ya ya ngafa tini dali ngafa mese voi shio matu tina ya fa mumua ngafa ya mole tolo fa ngol tato o tato proclame ia e tolu matua fa ya onga fafdai mole upo le tua ya fa pea ona awa wina voi le neva yaso o kase matau tia o le fo wai fa pea ona awa wina a fa pea ta ijaya ro sao ta sau malota malota loto fo ilea a nga ole fo wa ia nga le fo wa ia fai a ai le lo so le o ka o kai mo mo le tu ai nga fo wa ia ia a fa pe fo ila fai le fo wa i vo ile ele au no ma ia inga ma tu la fo no a ia e fai fua ta to fo wa ia ole nga nga fa tai le ma tu ha fa ia onga ona ole ha wa wing ole fo wa ia o ka o kai a le jo a fiwe e fo wa i fiwe te dalo le ni manui ole jua le nga tan to le o muli muli ta ia ia inga ma tu la fo no le fo wa ia e o fa jasi le fo wa i ma le jau langa ole te talo male anga poni ona tali mai leo le jua ona matala mai leo fetu to manuia le jua ya ta to ai mole to le anga nga fav dai ya imatu fa ya onga ya mole awa wino le upo le tu ame se fo ya le sunga ya auto funga yo sua ya mole tu o le medium ile po male jai ao ya vi le tu ai nga luenga fita ya ya to le uso yo sua ya mole tu lo fanga fa talo fantu ya ti o me se fo ya o to mitia onga umma o le SBS Samoa ya good morning to you all. Ia ringa te fo ileo sunga I whawhiangainga ma masiofo la ingol whiangainga ia I tue whaur gelope ia e whatarofa ma molian toro whangal tātou porkalame mo tou uma a ele ngata ilea ia o le o tātou tamaiti a onga o le tātou online paper school ia whatarofa atu ia le tātou tālofa whamo ia tō tou uma ia ile nei du lao le afiafi tai tonu ia Ofia lavo e momel tato proclame ya mule tolo fango le tato ta lo fa famo ita maitia onga umma o le tato online paper school ta tono tato fe lo ai voi ya ile po le bo o le aso sa ya mule tato wa onga a ma tato tia le bayan so mule mule le neyo le tato wa onga o le fa vai le vaenga lo na fa o wa winai le taulanga male fo wai o le tatalo male anga poni a ya te tonu o le vai aso fo o le tatala ile tatalo a oka sole ya tele mo mo le tatalo al waku a pirikia mai lungo al falo al fale a ti ue kakalo a gole kula o kakalo ele ime se me o ave ele upo le tu al kakalo a ya le tato wa onga le nao nisi o fia fa bea o na fa afonga fonga mai ya e fia wai to tonu o le tato wa onga ya le tato a onga nga o le online bible school ya fa fisho jai ya matua fa ya onga le la Facebook page ya ngafa tine dali ngafa ya mese foli tina ya fa mo ngafa ya mo so wa wanoa ya ile tanto wa onga tu ta silva ya so te tonu o le temi lava ite ina tu tonu ya ete toe fa longo longo mai toe mata mata ya onga iva ya so e tolu ya wa umatu a ya fa talo fa toa ile tanto por klame ya ya to to uma lava fa peona ma futa mai ya ile tanto por klame ile nei tu la o le avi avi ya This is our local radio station, 89.3 2GLF.